0: akini pangara go so kuba kumpa mo kumpo ana mo anyenye pangara go wonga ni ora na kula ba wonga mo ni salo kumpo
1: ngwala ni mania ya